nga alay. Kita na patun madah kapasod, handphone, email, Facebook, talka naman na maja. Nga guys, sa pasapa. Kita sa manaan mo, at timin siya, ton mo berubah. Nanti sida bisi ati jai, sida uli nga gautay ka na manah nga gakitay. Siti agi, anang kapasod kamu tamat, baka numo tingki, hari pengada, talka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesanto, hari aku, Austin Matthew, nga YFM.